0: O te fifi lava le nefoi tu la o le tai au e fatalo fatu ma le anganga whaalo tele le tapo inga tātou tunuu. Fai fuana mō lama noe whaafonga le tātou pokalami le nefoi tai au le aso lulu le nei le aso lua se fulu ma le lua o iu lai lua afe lua ono. Fatalo fatu tapo inga nei te mamati nā mātutua sungai whaafenga inga mō lātou whale tua ma le loa loa le tātou tunuu. Fai fuana mō lama noe whaafonga le tātou pokalami masani le nei. Ma lor soifua mnuia, tono lo maulunga le alofa malanga le leo le tue lo to soifua, e maso mato ni foi malosi. E le mfainfanga lo ina ila tolo faafonga mai tono mauta ngase ngase, mofu i mafteango le tino, ni ne foi vai tau lo soifuanga, e po tono foi a inge moto malawa, afo yo mbolo le avanoe faafonga foli tato po klami le leo foi yaso, fatalo fatu, ma lor soifua mnuia, ma lor le mafta mai. Ina tau fo lo fa fonga mai lungu penga te fai langi fe lava se atu nuu o se pito nuu au se ta lia lo e mafuta mai tato poklame fa talo fatu ma lo la fo I le lango lango ma lo fo I le ono sa I mai I e tato poklame I aso ta itasi o le vai aso. Ina tau lo fe ngai mga luenga le nei fo I taimi fa talo fatu ma lo ngā lu lue ma lo fo I le fa ma lo losi I ma lo le tau atai. Nga tu fwoi o tātou ia o leo langa lava le nāpi o na malanga mai fwoi tono ni a tunuu. O nō sa ilinga manuia, ia wā fwoi tau singa o ahinga, ia mese fwoi o kālesia, ia manisi fwoi o fuwhuang fai I te tonu o afi o anga teitasi. Mā lō o le mafuta mai. Patalo fatu ya te la tolo faiva foi faiva foi il faiva o le tautua ya le tautua ina foi ma tausia na yuta tu te mama tina ma tu toni ainga mota malawa ya malo lava malo ya te tau le tausi matua ya fai foi na wa vela le tama tanga foi to ina malo matua ne ya wa uli ya malo sta pena lo tama tanga to ina malo matua ya ka kwa nga mo o ke ka sa mi mo mo Eo tato au nanga le so, ma le tu la suma le tasi se pa e fo le tasi na mai a fo I leo le tato proklami le so. Ia au le fo ua ma sawa le vali fo I mai fo I ma le fionga I ia a fo le pe le mani. Ia e tau tua ina fo I ia ma le mamalo le tato tudu le nei fo I aso lulu. Ma lo le so I fuo mnu ia. Fatalo fatu lo fionga fo ma lo le so I fuo mnu ia.
1: Ia, ele anga anga fa aloa loe. Fie fie fo I fatalo fo mfa fe lo ia tu I lo fionga le manu. Ma non so I fuo ma le langi e mamma, fa ta I le tuo le vo utato I fei loai. Ia, e le ne fo I mai tau, ia e mai seo le ta au o nanga, ia fo I sa ta vao e sese. Ia e fa ta I o le ua ba ma I atu fo I o e sirisiro mai. Ia le uto I maua le ta fei loa inga fo I, I ne fo I ta au ma le aso. O le ta fa ta I ma le, fa ma lo e umma le fa ta lo fo I le tunu, ia umma natu na umma e ona e fo la mua le valu. Ta fai o le nā e au aina fa pe atu ia ma ta lofa atu I le tunu ta lofa lava
0: ma lo le malanga manuia ia wa le sa fai malanga tufu I Samoa ia a ufa malanga tufu I New Zealand e se fai kau hio ka fufua ngari tau nu mai la songa no tau nu mai la songa fua ia a e fa ole tia ma vila ufa inga malanga I le aso nafi Ya le buka fitau I lungo le kioni e fui aso. Malo, malo, le malanga manuia. Ya si, fui si kala, oa mui sa amoa le ne fui vaitau.
1: Ya, tu langa lava le malu I fuafuanga I pei fo na eto e sea ma o fape na foi. Fuafuanga lava fa le ainga. Ya, fa fitai o le fo ua. Ta fei loa si fie le nita e ao male. Aso fo o le li ia fa fong mai fo le tuno. Ya, le fo utato I tertana noa ma mafuta. Ai o tūnanga I ei, I la o te lei Samoa, la o le tautala hoi lele I. I a Samoa atoa, a wai, o le upumoni la mai ei lei, whapea o so o Samoa I sau. Fe maranga I ei ma, I a e tala I ei. A mata atu li taulanga se I a pā I atua, I a I ma a I le mātou wha I tū. I a uamtua te le suinga le malu. Te le suinga I le whafunga mai le tūnu. Fa I on tele on tāu mafa me ese ese. Yeah, I leola fifi for tata. Emoni lava, yeah, in I fafitauli, matulanga, far fong out for in name or far long out. Yeah, lava to a malie, meumai, is your matto for if I do it, for Malanga to ima. Now for lying, I may in town. You're buying a lava just. Paula was he pulling on a malum or far from a male to know. Ya on mealine ina utala noa I pe a mali lua tau sangata lua il tūlanga ne il teleo mo meo ta avali
0: yeah.
1: O a pia lava ye il tāulanga sa mo amal whaafunga mai mala ufionga le malu o mtua
0: il
1: te iti il tāulanga mali ya o tele na wale ne ta avali vai anil whaafunga mai le tunu o mtua fe o mai ta avali ya atua ya tu li tāulanga I te mvoi e le mause paka a vai vo itu o ise no fuanga lava ye pia I tutonu ya ona ta milo le ona tangata vo ile ele vai ua ole ingi paka ya e pi ona isi na fo ile le vainga ia I tūlanga isi o tātou utulu al tūlanga lava ye ili meo le fonga tau mafa oka
0: Wa
1: tua soli ai e pe o ia tala. O tua tele le o na maketia. E whai o tau mawha mea mata. Ia o tau mawha vela ho ia I mea tūlanga I mea whapena I talo, tamu.
0: Ulu.
1: Ulu.
0: Wharifuufi.
1: Ia o I wharifuufi. Sao se tu ai ngā tau mawha. O tua tele nau nau. Ia e pe la o tala le nā awae. E moni ai. Fui I tala a ave mai.
0: Ia.
1: Aore mana ia e pe fuo nau tala no atu le. Te mi ua whano I nau ai fai malanga mai. Fui matoi fui mai sāmo. E mana ia le fole le lo tālu e te wa ai ia.
0: Ai ai ai.
1: Ai tino ai ai.
0: Kwa kari kongua I ngā koma.
1: Ia. Te li tonu ai nā I nau awae. Ia o nā. Lea ia leo se toi. Ma au fuo le whalongo I tala. Fui le e fe ave a ilmatangi. Ia atonu e tātu e tala noa ia I leo au te tele le fai ngā malanga. Ya la le foi sa em langa tu foi o in New Zealand no fa mo mo nga ai ya fa ta ile tu le ta to fe lo I fa fo mo ile tu lo
0: malo afta o New Zealand te mi nem kwa malulu ya wa mo ko ki al malulu lo in New Zealand fa la malulu timbu savili yo ta wale a ki la ni ta wale New Zealand ya ah malulu sa mo savili ma atili al malulu tele le ina to lo fa to to le fulu wa special fulu New Zealand ya mo la to la fu fu fm langa to New Zealand te milane pe fa na to fm langa to never yaso e po lumana fo e to to na ma o ta pena le ne u la e ma fan fana ni to to na ma o e a mine u fala au shakilo fo mai o ne e fa ta mala shakilo fo mai la to langa ya fa na tinga se ngase I le te milane o fo tuanga mo o e o ke to tololo mlanga se vanga na se fa la la fa po se I pola la la vanga ai afa no e te fu fu jalu te fao ya ol fo tuanga ya tololo wal be afa yo nei e te tau fa ngase ngase fo ile le ele fa ngile ko malosi ya ata to fu ya la ina ngase ngase tu ma fu ya ya tau ala na tapen pena le ma to tololo mlanga se te ka umal maruru Nga nga lama kwa api special fulu, nga kia wa tau nuu watu I New Zealand, fata te leina ilu ngase ngase. Ia matupu meisi fa lave lave. Au lea tatu nei na le tae au wa ma le fiafi ma le pole ma lulu wai. Ia le fu ma nei al mafanfana. Se fau tuanga na mo la tau fiafi o tau mfai e malanga I New Zealand ta fao nei vai temi o le ma lulu. Ma ngai ka fao ngai le loi Gold Coast, la e mafanfana, ia ai au kia New Zealand temi nei. Pule au e, se fau tuanga.
1: Mari
0: pe afa na te ngase ngase ya ba jo ka ku yo ma ku fo le u fa ma la ve ngai ma la hiti fo na ya ta wan fa te te le ta to tulanga na lo inu sila o le tulanga fo le fo mo la ku inu sila va ne fo fa fonga la tunu o la ku su se pambu le pambu le pa ul ta va le va ne fa fonga ma la tunu ya lo yo mo le pambu o lo le ingi la ku fa nga au vo ye ingi ya
1: le ya
0: Oh. I've a quay for me, or broken. Of a cosole. I've a fellow, a pamu pao cavalevan, alfa fonga manatuno. So, oh, yea, man, yea, cusayong, or lay a pam, or fell away.
1: Yea,
0: or lachi la, or tavalli, palpa, maliki alea, a belaya, gocusa or lai, or the rental wafico, ya molasong, maque for me, gocusa or the rental aluvai, vai, belai, or the rental. E ora la go e pam wa.
1: E fo fo il falong o le malu le tu langa le il meio e a.
0: Ya.
1: E so se pam wa e ya ya le
0: ya. Ya. O wo fo mena no wo fo fo le. O va wa ka ko ye so se pam wa fa ko ya pam ta vale. Ya le pa ta vale. Ah, you see la. O ngole le pamu ngai mai le ngoka mil miloi. Wa ko lu wa ku mele si pensi. Ha. Ya, ola su enga se o se e ta pamu le ya ma lo le fa le wa ki fa le ma mal meng mai ai ma mal le vale. Ya ma va pe ya e o ai ol mele vale le. Fa ka dile la ko mo e pamu la ko pa.
1: A to no e se tu la ngonga nga a ya e
0: au te loa kua telefoni ka mwiki fo ia whaleanga mea. Le wako mwaka sei ia host fo io. O pamu io ea o pamu ipa o tāwale. Ngai ala inga kupulu mea ngai po o mwale manga o ila pamu koe kuungi lako.
1: Ia.
0: Koe whaingi lako ea na wale ngai le wato mwiki whaleanga. Ale mea tauna whai. Ia wafu ia le saongo le mbula tunu ua e watanga te pamu ila to tāwale. Ia konga whangi whafonga mai ke ngofu imaangi le po. Ei mo mo chal vai se pamu nga ya talo fai a si dero walu se pito nu con e mo se e pamu lo ka vale o le tatu tala le tau le so ya le va ya tu lusu matasi ti ke read mo lungo le vela la ile so o nei can crew point o le lusu ti ke read mo lungo le vela va ya tu e va nga su le la o ni si va nga e telin au au pa u fo nei timu a su mal fal mo lalo o le tatu aso tofi aso tai au aso tai au lusu matolu ti gerin mo lungu vela la tu sa lelta o nei matai au e mai ana matala ni so taimi ia ai telefon au au mo puao ia le de tau ia e malu lu fo la sfori la le va ia tu sul matolu fere la asto nai fa pena fo i lusu tasi ti gerin mo lungu vela la ia ti o atu la sa o so po kau mo ka o fulu o ia o tatu talanal tau fai fufu ia fufuanga fai fufu nai te whanga singasea ia e lem fai fufu na e soong wharua i ongo al marulu ia e fai fufu ia fufuanga ne fufu i tau al soi fuanga ina ne te ua vema mea e tupu i fai se whaala lawe ia ai a on ne fufu i pesi il marulu ne fufu i vai taimi ia tatu na mautou tatu talanal tau tatu poklami la soo ora faina to ho fonga foi tatu tala me sa mol tatu se singa mo tanga singase tapena ina la fionga ya for a bit of money tatu mele lua fa fonga for little tatu tala pe na masani ai wolu pepe le tatu proclama masani na wolu pepe tau manu ile malu tai ao tapena ina la fionga for a bit of money pa tali tu las full mele lua

0: talofa Samoa, watani e a fesili mo se fia maua o se tupi o se TV la po, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numera lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o. Tolu valu tasi valu tolu o. Liz, fia apalai sa ulongi, faiai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
3: Tatami le ua luas fulu ma le lua minute u tele du las fulu ma le lua mantua tal tasi mai a fulu tatu poklami le so na fa fonga tatu tnuu tatu poklami na sa fonga natu le fionga ya a fo le pe ele mani o lu pepe le tau manu ile malu tayao fa te tele fo la fionga a fo tu sa fo manei tala I o tala ua leva ma te o leo matua ba na ia to fa fonga mai fu ila tnuu ma fa longa longa foi ono mesa tupu o mea moni lava sa tupu yo re pe ono to fa funga me tala episko ali afo ese mata ngo fio nei fo fa tai fo ya tela to sa tu susi nei tala e te lo le tau ini mana tu ni stanga ta ya ai o fa tai ya tela to nei wa o mea moni lava nei o le telefone nei episko na wa tu samo o mau paolo samo ele ngata ia li'i o tamai tai. Wa ili si okei o langa fai poipo a malikenye pisiko ma Amerika. I ma watu e Amerika. I ma lake kwa I malato. A lele lei e sole o ngai fwoi. Ai ole me maali e fwoi. E fwoi nisi o lalafanga ma fio anga wasa salai nisi.
4: Ia.
3: Me mole soli tofanga. Ora to ko vanga vale ora fonga la tunu o mo ko kolo ile avon e pisco ma jena e pisco vole to mai tai e malo va tai lo to o mai va nga ya va ke lo ke lo o ke mi o ko le sa ile va nga ile
4: e ta o ri mel na le ya ta to e monia ya e o ni u ta to fo le pe e me ia pe e ta la ne ya va ile se
3: sa olele
4: ya le melane ona ita la full to per pisco onole ya le auta to masani e silfia auta to so I fanga mo langa ol tama ol tama poli tama ol tinai et te ta uola mo ol tama
3: le uso lo kama
4: le uso lo tama
3: ko ngai lo kini ya
4: no winga la
3: ya ka wal kama
4: e ma ia voi kus kusinga voi ngi ku mo fongo a ma nai fo no ma fo fongo ile Poli le tau mo fai e fa so ta I to inga I tu I ma nga sa ta to fai e ia I aso na I ta to I a ele se
3: moni wa tu langa la sa I I a sa wa ko inga pisiko am ka li re le mai a ele m fai I na tali se a vole le a mese la pa fo sta ma ta I vole le lo fa nga u le li le e a lua ko ele malo se ya ar mena pe yo foi foi nei tanga ta nei au pa pa nei e le kele ko mar ni ka ya
4: ai fo
3: ya pe ol mela na le wi fo le vitamin nei ata to ya to tele ta ta wi fa fa ngoi o kalu mali lo ak ya kalu mali lo anti e u mar ka usanga anko anti anko anti wala wo lo al fa nga lo nga lo mali li ma tua ya ke ofo nga wala fa si fa nga lo ke ofo ke lo o anko mo anti li Ya ale ya se me pe excuse ana ta to if I will le pe mana mia I too long of love love you we can go be to what fall of love ta to ainga ya ta to mana love ta to ti awai I fall love la nga ya la nga ese so la sa boy la sa sa lo tele fenga luenga ya nge ya lo fenga luenga pe fa fenga tai fo ya ni sia ole fenga malanga ona ole fenga mo wa no inga luenga Pe ona tulanga na le se senga soi fuang sa yai ia male taimi le nei se ka ko I kala ia me sa mo a fo ile le li le nga o ia le atu tupe le o le pamua o ke fa alote vatu le atal tangata se la kiki sore. Mm. Ama kwa la kiki yanga ka so winyo vole vanga mata ile li ile nge ile le felwa ile tama ta ile male male atutupe. Le sa fo kwa mo fai ka ku per pamu mo tofo pamu samo. E se la ku ro ninga le pamu e se falo lo a fo le ton wa agara ku ku la ka vale u maku ku ku pe la uri e ku ka vale lu mal pamu. Ele peo ne uma eru tong de tong tong ira u pensingi.
4: Esa.
3: Ah, ni ya la kwa uku la uri ala le uku la kwa vale e
4: kongelo. Ya kongelo. Ke le alu kokongole. O la kala ele alu kokongo e kusa kokongi e ira uri e.
3: Yo.
4: E le nga ku fa ka fa ka vale ba ngi fa fo ya fa ku le uku. Ya e ka ke le alu la o nga ku kwa ir kupe yo. O longo vinga la. O se ke nge fo le.
3: Ta ya
4: i. Ya ringo maka ipe le le kiki le amala le kiki lo ka
3: le kiki jo lo ka so le tau ma tau sanga vai ku le hata ka la kiki ya I have time for me pu hata le mo wai
4: I
3: have time for le sa di ringa le malo malo un fai una ma wa mai le vanga ya wa o ngi un kal kalo pe a fe le nga yo ile le su
4: ya
3: ya wa pe vanga na tau fo una ma te tu ta tau E ni si voilele a o e fai fa tau e mai ua ngalonga ko kongi fa kau.
4: Ia.
3: Mo le foi me voilele le o le talanoa mai a talanoa mama o mai a ke a wo. E le ngatala e tupu tele tonu o falainga. Tupu tele tonu o falainga le vangale na. E ili si o usonga mako wo ni usi le kaloingi. Na ola ma. Ma ni si foi o a inga o lon tolua. Na ola fai lato o lanji nofshoa. Ya, o mai loana o mai skala ngoa mamsa vali mai fafo mai ai ngalo le konginga le pili. O atu la i o le matofale. Matu tatano a kei ia wako fa mai o failon tolua. Penga ko kongi le lako pili le lako.
4: Le me aile.
3: Me aile nga ai.
4: I.
3: Ya, pisi lo malfinga mai le kongi. Pisi lo e su e le telefoni o le fale inga le. Ya, ma o le telefoni vala au atu ia ia le wang. Ai le kali mai. Nga koe hoa iei.
4: Ia.
3: Kwa haku tiri ke lor kong koe hoa iei ke le fale inga. Nga nga olai iei kermansi ke ua. Ia. Ua faa maa popo haku kupe le fale inga. Ku se ku. Ole sioki le aka le nga aile kei mire. Ia. Ia. Nga lai mua ai. Ia. Ike iyo lua i melpongi ua. Ua sende aku se le lua aka i melpongi ua pe. O kaka nga ele nga ai i ole. Ole nga ua le tongi le pili. Ia. Koe ho lola ia lei ai le sasa na soai. Ua le sasa wa ngomai ua po. Koe lola le sasa na soai. Mai o aku ala ia le o aku fai le fale inga. Se su e ya ma kao ili kai milenga lako iai. Se su e kwa e nga lako pili o lea lau ke loa le kongi lako pili. Ake o aku e famai le fale inga. Ua umanga kongi. Famai ua umanga kongi. Ai lau ke le lola po ari kankan kongi ya. Le lako pili. I have a man la to Malavangina la to Wong or my for the Sissing Ku Yokongi. I have a mayor to a male for laying Oma Kongi a lako pili who kick you loose a lako pili.
4: I can't go lying, get you going a mehoyole or lawa eselaga and kokongi. And I have a peo lako.
3: You are not face as Idia elephant. You're timey, Wamakway, and more umai, came me a car,
4: yeah.
3: I swear I came me laugh and my alvanga, faqua ela coil, ele con yav and my lay, and lay a must a pili or pili ae. If cacanga, I came me lay, ele
4: con ye,
3: umant tongue yum, my lord of faqua, if I've caile, lopus samar young, laying on a con, yelco pili, Pea whae o nai ele tōngi, ale wha melewa anga wama tōngi whakula e pāru nā mea o molelei. Ia ki lia mai o tōngi nā. Wa a ila se sika mea koe complain mea lai koe mōwha e me pui ata. Lanko koe waku e o le whale inga. Al mea nā wolele an tōnu e o ngāfu ni whafonga mele tātou tunu. Ai se me fa pena tupu ya oi. Kam fai koe fo ia e kongi. Awane e mnatua pe oisholo. Laki mai I le ua. O ai fua il fale inga lea e la ale la sefe mela tupi. Ia ai awane I e mnatua la ngale ime pu ata. E alu alua e koe siaki ya le vayanga wane lewa pe ele inga lewa misi e kakale nga misi e le walu le kongi. E feo lolo la pe asua kupe nga se di makala. Ai asu ai kala kala de di bose laul ko pidi ai se le ai e ta wana to tongi ya ma le ful fa ma honi nei meiti e to fia e pulle me tele ya on le vanga pe na ya e ol ta over le le me ta una ta to ya man tua ya wala nga or kamine lu ngol social media ke ia wala le mai lo waka lu ma pe we fer me la fe sa wi te mi la ya ta to na ma ta to ma lo ta to no fa le ngene to no ma ta to pot fa sala lau ole fasa langa nei mai I ole to sa alfao ya talo fasa mola tunu pele tatonu lo tu mau pele so fu mnuia male langi mai malu se tatu tunu ai avei le nei avano e fa tu lo tu ai pa ia sa wo o mama malu fa la tunu pa ia ol tala le lei pa ia fa al fo I fa al malo ole a leo ia se fa mtalanga wa pa ia mai le vau o atu le fa vau ma ele lanu foi I se fa mtalanga wala nga se leo fa tau va matalo atu ai male nga nga mau lalo ole fa ia fon tanga al maf tanga al tue sa al fao I le asa lusu ma lilimo yulai lua fe lua ono I le tasi I le awa uli ole tuatusi ole numero tosu ma tolu Queen Street I Kutna on winga o lasa toa nai nei, yasto nai nei lasa usum lima o yulai. Tatala lava noel pa ia mal malo e fia a wai mai, mo fiso ta inga, fai lau tusi, o so tais fai lau tusi ya meli tiai, ili o faa lima lima, faa o tasi, valu fitu lima, o faa lima lima, faa o tasi, valu fitu lima, po pasta to fi lau fi nau, ili o faa no ono lua no ono lima lua fitu, o faa no ono lua no ono lima lua fitu, Pof pulea I telsia afa masanga ili o faa no valu tolu no o faa tolu lua. O faa no valu tolu no o faa tolu lua. Ia po kisa tapsalaya ili o faa o lua, faa valu valu ono lua. O faa o lua, faa valu valu ono lua. Mo nisi fa mtalanga, ta hua lo finangalo, a o tatou sauni ili faa ilunga ina ole ono sumale lima tausanga. Ole sa o tonga o tatu utunu upele o Samoa ili lua afe lua fitu ufaftai sa inia ele laulau afono ole tuese saa le fafao ikudna maono nutua. Oi, ia, ole tatu faalinga na Samoa. Mwela tu maolo alalam papa au nafu I pito nu o Ipswich o Kudna ia manu taulatane ia maula vanoa te hanga Edward Fontanga na fa alisofi na ngalo o te loele I tapina ina food committee ia ai ele leilo wanga etre ele loe peke ufa isu inga kofi masa ili nisi fa nga yoyal tato sisi nga fu ambole lua afi lua fitu ia mafaye fu isa ili nga tofi fu el to sa alfao ia ili nafu itu ol tato pito nu nei ia mantua Mawala vanoa, ole numera na fiso tae yei la tau na, to tele la tau so tae, ya faikele fiso kai ya meli, ya fiso tae ya puleai, ya fiso tae ya tofilau, tsungal faife au, ya po kisa fo, ila to numera na pe unatu inatu, amena tu alasto na inei, ili tu la tasi lea uli, ili numero tosumal tolu Queen Street I Kudna, ya tosumal tolu Queen Street I Kudna, faikele fon tangan na to sa ale fao. O nisi niu vahanga le fwit fai loa tuwa malu tatu tunuku mo I latou ne o leua whaena tongi na mai latou membership o latou sui restala a vema sui restala tatu le tio mana tuolo mo mia lawa fwit tatu restala ya wa fwit ia tatu proklami masani ilunga o le ea o Rini Barnett o le Bridge to Belonging Multicultural o Brisbane Fast a inga a matanga fau o Alista Alistair, Christopher Brown, or Christopher Brown, or Alex Agustino Brown, or Georgina Brown, or Isa Brown, or Grace Mia Nafanua Brown, or Newletta, Julieta Brown, or Wall Alatoa Brown, or Alvin Brown, Robati Hunt Tugun, or Mali Dulan, or Tahlita Eo. O lua velatele ele mani a fo le pea ele mani maria I vona ele mani, ma tau e liu, o tui faitele, senorita Fenenuti, Penny Fenenuti, o tui vai ave. Ututa longa David, Philly, o eri e te wati Frost, I a malamalama Global Missions, si atasi lio, Geneva, si amitioata lio, le fale vale lio, a iena Sierra Lei lio, Elisabetta Malifa, Tauri'ili Ata Malifa, o Moses Masofa, o Papa Nafoa Susan Matau Aina, o Paulava Sam Matau Aina, o Lona Matau Aina, Matau Aina, o Paulava Sam Matau Tia, o Lona Matau Tia, o Tusa Pelenato po Bauli Fa Manatu Moifanua Kolio, Akala Bali Ati, Leo Pelesa, Elena Peleti Mulaulau, o Saena Peo, Eseta Sala Peo, Victoria Lana Sant, o Alfred Junior Swalka, o Esther Swalka, Kisa Senio Patea Taefu, Moe Tafaitia Laufale Tangalosa, Pafuti Christina Tangalosa, o Michael Lotte Telea, o Loe Toala, o Siosi George Tupuola, o Faa Laeo Tina Umanga, o Taito Faalongo Vaolu, Tauline Virtue, Hannah Waspen, Lele Waspen, o Margarita Waspen, Teresa Waspen, o Trisha Waspen, o Tara Waspen, o Antonio William Waspen Taito, o Destiny Wolf, ma Francis Wolf. Ola te latou ne lewa tanu mala tu restala, mo tatu restala tatu le jo. Ya fa mo mole malu tatu ndu tatu sanga ina lava lo tu lango lango ine fayo na mo tatu su restala e fa tino e foi tatu po klai masani lungo le ya e pe ona masani ai. Al pese la ne mole tolo fa anga mo latu u malava le o mo fayo na tu mela tu restala ile ne fo yaso bol ne fo vai taimi. Ya mai la tofu na fa fonga mai ale ko ngiangi le skala e pele im fai fo lava na tafa se finga nga lo vole ave ma su restala e mo le solo fa nga mo tofu after tele lava lango lango te tele le lo fa fo il tato fa nga luenga mana tua e le lava se ma ko me fai pe ka i lo ko ke le finga nga lo ye yo e yo e wa le le finga ma ko fa ma lo si o ko yo e ai Ta sanga tu mena o miela tatu ngā lulu e whaktasi. Ia e māma fuu tatu ngā luenga. Ia a whaila o lewa ngai whaalongo lo fuu kiri i le sikala. Ia a pea ka whairu finga ngā lo. Le sikala hori ngikau sanga whaamal mole. Ia whaakwe fhoi. Ia lofte le atu mō tōl pese le a.

0: da te mi leo toa sufitu minute tāle tu la e tasi sa o amuri kalori e fo pa wadele me lele le nyapa
1: au nyapa
0: au e fo fo ya amuri kalori so le mal fo mai lele le nyapa au na tangata ngal me faile apa au lele le amuri kalori fatalo fatu multalo ma lola fo fa fatale lango lango na tu putola me ya me se fo ele fionga ya tau iri malifa ya malfatua sepeta lo fa fonga mai la mai tato programa Townsville ya la wasifi ya Townsville ala la la fo mai la vala le skala ya wala fa fonga mai la mai tato programa woni ngalo ya e po fe la changa ye pe changa i Samoa pe changa i New Zealand po fe lava e ma fa ya ngai ki mai la le tio nei ki mai la ke fonga ye ya po la computer ki mai tongo taku wala leo fa ya na fa fonga mai tato programa pe ona masani ai Ole vangalen to mai tatu talfo afo. Io lo ngafia fa vai taimi. Le wo ye le pale mi New Zealand o ko fo le ke le o kala le fainga le malanga le pale mi le fa mai le ngalu de o ke la ko ai New Zealand. Ya ya. Ya ole o la vano le le na malanga i mo le so te inga ma le pale mi o New Zealand. Ya le na umal maliu ya man ko fo i afo. Ku sala pe fa mai o le o le malo.
1: Ya.
0: Po le pale mi. A tupu fa la la ve fa le ai. Ya. Elen fa fa pele ngofu ngofu ile yo ye. E tawa no. Ah, ka wo ngoi fa la lave o la to ainga. Ele va pe vi for ko fi par mi ala ale alu o I fa la lave le vi vi for fo ile alu malo. To fi ile alu malo. O la ale alu fa la lave fa la ainga. Ah, tawa no. Ya ai a o fo inga ta ta yo ta tu tu no. O ksa si ke lo kala fe mo la fe wa ikupen malo mo tu pela tu no. Ah, ya ka ke lo lo akwa po la yo la tu yo la pase se konya la ko pase se o fa la la la tu ai. Ah, fe lo inga la ne al pal mi ta to ma mal pal mi New Zealand. Le o tre lo te ai anga lu nga fa vai te mi. Sa lo ke o se te mi ko ya nga mai fo inga I Australia. Ah, e tala no mal ta to fo pal mi. Ah. Ol mele ko falo no tele man nei ol tele luinga ol va ngale ina ima faina mo tino o sa o uma tanga ta au mai inga lu fa va taimi ol mele na tupu taluai I tele to sanga taluai se yo mai fo to sanga te nei mo no tua tu ol tele ila to mai fa ngalo fa va taimi sa le tau no mai ol me o tupu e yai ni ta mai ta I vanel fa fonga la tunu o mo wai mai tanga tina mata mai tai Ayo mai lava. Na tau nuu mai lei, nei o mai whainga luenga. Lei u mea whainga luenga, ia ai ola fo I lato pepe. Ole whalawa lawe ma whawhi taurila na le tupu. Alvisi le maa fua mai ai. O ai lato ie whaia ia isiaki nei. I Samoa. Wai le whapeo atu nei tangata nei o a koala kofeo sofi lwa leo mai. O lai o whaisiaki mai lofisa leo leo. Whaisiaki mai lwhale mai. Ia I vaianga la ia, e ifu inisi e ia lantou ma I tū mau.
1: Ia.
0: Nau mai e inga lunga whawaitei.
1: E le tau no mai.
0: E le sa le tau no mai. Nau mai leo lea oso lantou ma I nei, ia ma te te le lantou ngase ngase I nei. Tupu e mele whalavelave. E anga kua ia e loilol malo. Tua ia e le whainga malo. E le whapefato a tupu leo le me o lewa na tupu mai. Ia tua ia e fo e le whainga malo taluai. Ia ona o mea ia whapea. Alvesiri, oi le tupu e le vaianga lea. O le le le le ma le le le fatau nui na o tiute ma ngā luenga I lātou olo si aki e tangata nei o mai.
1: Ma nei, whaftai ala malua e o le tūranga lea. I le tūranga e awa o le awa e sāu no e tūranga I nai tangata nei e o mai. I le tāna marmala marawai ea e pei e nā tātou tūnu o e tupu e mea whapea. Ina mo tuma foi o e mar fa fonga mele tunu ele mo fai na malanga pe fa pe o yin tuna nga fa pe na e ala la e va ne de I ma changa yo tuna nga ile a to to le ma fau fau yo tuna nga I soli tuna fono o tuna nga uma fa pe na e ya ya ya inga o meu ai lan tau ma u o mai lo sa nga ya e fai ama se tau ya o wa fai e watu te ine le ma changa ma ne fa fonga mele tunu e ma san ni ma marai tu ma yo ha Ya, ona fai ele o wala na e folele ma fai ona sau. Peja yani. Ma aila ya fianga ye tu na mai muli muli ane I mei. Awa e ye yani tel tu nunga. Tau fai na fia e na mafua e ona amai tangata ni.
0: Oi oi.
1: Awa asau I ni sila ya a fia ona ole ma I ole mafau fau bora ali tu nang sale tau na sau. Ya ole ala tupu mai ele a mea fapea. before na sam no ai mana yel me yel tulanga le wa o yel man o tulanga foi le na se simal par mi e New Zealand ai se faftai faftai wa tulanga le ta tu te mo mi o le fafsanga i ta ta yo malo o a foi o wana na la suma ya i le na fi wangi le le fionga le di par mi New Zealand se o anga ya I le fa pe a wa o mali wa tulanga uma e ta wa no fa fi o ai le tulu e o ai le o le malo tulanga uma atutupu ni mea. E peo, e whaafio, wa a vea fo ina leo o mai li tulanga lea. O mea wa sawhanga hai fo ima mawa whelo inga ma cha cha yo malo. O wa tulanga ia e awa ina. Fo lele, e ala fale se ma ta upu hape, wa la le ta ua. O le ala ua o ima malo te a in tulanga lea mo meo. Mo meo ngā ruenga wawai taimi I le malu peo na isa unua.
0: O le taimi fo neo lai fangi ta ala apalai o visa. Visa fo ia malanga I New Zealand ona o tulanga whaale tonu lava mantu o visa ia o kei me lava I New Zealand a peona mea la tong fai e fo ila tolu New Zealand ina ima fai ona maua visa fo ia o mai ono masina por tolu masina o mai ai ia o mai la in whaalava lavi fai poi pongo o maliu po alava me fai ina o mai la ia la ia mojinoto e fo I tonu o temina o le whaafai ngō fie na la ima na o e fo ia tatu tanga te New Zealand e ma na o mia la ngā lue whaatasi e mat fa mahoni vo la tu e mai
1: ya sha
0: la ta wona ye ye ye inga le le vanga la wa pe o me anga le fa fe fe fe ki usila o le vanga fe fe me ni usila ina aso ya ta tu na ka ngu wai o nga malanga ki ki la nge ko su ku la wu venin ko ye
1: e se ka la fa sa va I e se ka la fa por o li si me e ci si la fi vo ya so ya fa I mo me o tu la nga vo ye sa u si si fa fo e ma li po ki fer ma
0: ya
1: Ya mai ni po ki fole ale ole pa e tu langa lo fole le lo langa ma tu langa ye ya ya e ai si le fai no mai ona pe fole le fale ton
0: ya tu le po ki le ton no mai
1: ya au ta ye pia ma na ye yo le sim ta pole le malu e o te no fa no longo tu la vai no ye se si o o te ma fa na o sa mo o te ma fa I le ngalo nga le ole le sa fa no o tu ye Melo le mo le fo mai fo leo mo maliu.
0: Yeah.
1: E nungo I se yo ale a vatu ai fafo.
0: Yeah.
1: A fo ai o fiti ale e a vatu ai le fo mai fa to a fo ina.
0: Tau tongo maliu.
1: O le wingo lau tala. Pele o iai as tam pa fana o sa mo o a onga fo lele mo tau mo fai I le ata mai lea.
0: O te lola iai. Te lola iai pe ano fa longo I se tasi fo alo la tunu o lawa o umana fai lana o onga lana. Yeah. A tu langa iai. Okay, le lo ya po fie fanya lo ngisa mo pele ai. O tu langa na. Ai o tu langa ya e moni. E te tau na ye ni ta tu fo mai fa pitoa I tu langa ta tonga mo liu van fo fa fanga la tu nu. Ma le kau su e solo mai fa fo ma le fa tali ya ma tu po isi mo liu ya sai ka lo ye. Le nga kai fia wa o sia wa ko ka usang. O ta ti ti e fa le mai ya nei tanga tu andu fa fanga la tu nu. E le fa ni ta tonga fa pitoa. Ai ole me fona si le ona tauna ye ni se tato tangat e wa e fo nei nei mali fo ienga kalwe nge fo a kako le nga mari li wa maka ko pe akul ke unga
1: ia
0: ia ai sa tauna fa ni tia tonga fa pito a e peila ol mali fo e si ri leo leo ia peni a mina ia le lava nga fa ko pe akul e manisi fo lava ni fo lava ol malu tato tunu Ola e fa mai tala tanga tata ni fa ni ja tong fa bi tope e sian mali wai. Ya pe ta ya sa fa ka kope a vole li ona ye ni ngai po ye ni me ola sa tong fa na ti ya o ne I lo. Ai pe o vanga na ta tau na ye ni si. A wa afika fo im fo fo tanga tani to tong I me le malo e va. E le ka mo fi e vo. E le ka mo fi wa alwa ku vola ka ka le lo ku fa fo. Ya o te loa e isi fa fanga tau lo vanga na I tangata. A mesi ato atu tangata Samoa. O lo winga lo tala vele lea fua pe me tau fa fanga tai. E ei winga fu yo tatu Samoa e vana fura fonga la tunu pe ye ino ino.
1: Ia, ia,
0: o te tala vele tu
1: sao. Koe maka fefe.
0: E ino ino, ia ma koe fefe vale. Fue la le a mesela la se maliu fue le o tau yeni po tau manongi matu na pena tasi na vanga e alofia e alo fia ia malesi vai nga foile ia pe e sanga ta foile le fa le tonu le manava be a foi e tanga i to nga me fa pe
1: ah ok lo tu langa umana e su su e mo mo mo fo fo foile le il tanga ta le alu to la alu fa ia i no
0: Yeah.
1: Fulele vale fa fa ngala tunu e fa fa u fa ngo fi.
0: Yeah.
1: E ni no winga vo ye pi fe fe vale. E wa na nga e sa wa.
0: Yeah.
1: Il fa ngola nga vanga le.
0: Yeah, wa la la lu ni kongo pe we. Na la ku vale.